0: Here's Brother Jason Peralta to lead the names of the people that were saved and are soul winning and lift them up in prayer.
1: Panalangin po natin ang mga tumanggap sa ating Panginoon sa araw na ito. Una po ay si Marcelo and Bray Kaisip, Leo Kaisip, Simon Lumina, Alicia Paraino, and Mark Jofel Dipolak, Marivic Tumildan, Janine Perez Cruz mula po sa Harvest Route number 13, Maury Martin, Zian Lee, Prince Tamayo, Jaira Lazo, John Rendell Kabab, Marco Jan Alipio, at si J.R. Lucina. Ito naman po ay galing sa Harvest Route number 18, Scarlett De La Cruz, James Liam Caniso, Prince Leonardo Leonard Oliva, Princess Joy Kalimlim, si Eva Bellio, Elijah Nabalon, John Michael, si Angelica, at Princess May Aquino. Ito po ay nabahagian po ni Yana at sa Harvest Route number 8. Russell Centellas, Alden Richard Claro, Mateo Garcia. Ito po ay nabahagian ni Brother Alvin sa Harvest Route number 16 sa Mabanugbog. Ito naman po ay nabahagian namin sa Kamanang si Tatay Aurelio Ferrer, at si Felisa Makanlalay at Lourdes Corpus. Ito po ay nabahagian ni Sister Sheena at si Mrs. Galian. At si Ignacia Mindaros po ay nabahagian po ni Sister Marina Simon, at si Santi Fernandez, si Cedric Villafania, nabahagian po ni Sister Romina, Carolina Santos, at si Victorino Quinto, at si Annalyn Ragindin, nabahagian po sa San Jose Harvest Route number 3. At sa ating teen boys, so winning naman po ay si Andre Simon, John Carvey, Calvin Marco Ramos, Thomas Solomon, Potasio Ramos, Edwin Kasugo, Clarita Ramos, Antonia Medriano, Zoe Castle, Julie Lantangan, Pevori Mimia. At ito naman po ang mga nabahagian sa Harvest Route number 2 ni Sister Karen, si Jesusa Cariño, Tina Pontawe, Joanna Baladad. At nabahagian po ni Brother Elmer, John Lloyd Calderon, si Raymark Coloma. At ito naman po ang mga nabahagian pa po sa Mabanugbog ni Sir Alvin, Elton Prince Cabang, MJ Alvaro, at si Rafael Unan. Sila po yung mga tumanggap sa ating Panginoon sa araw na ito. Ipag-pray po natin sila. Dakilang Diyos, pagpala sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa kaluluwang ito na binigay niyo po sa amin. Bagamat maulan, Panginoon, hindi niyo po hinayaan na ito po ay maging balakid sa amin, Panginoon, para maibahagi ang inyong salita. Salamat po sa kalayaan na ito po ay maibahagi namin sa mga taong nangangailangan, Panginoon. At salamat po sa kaligtasan na binigay niyo po sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat, kayo po ay mapagmahal na Diyos sa amin. Patuloy na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng courage para sila po ay mapuntahan. Ma-encourage namin sila na pumunta ng simbahan at matulungan po sila sa kanilang pananampalataya. Muli, Panginoon, tinataas po namin ang inyong dakilang pangalan sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen. That's exciting, isn't it? All those people getting saved. Praise the Lord for each one of them. And let's continue to pray, as always, for fruit that will remain. If you have a prayer request, we're going to prioritize those. So get those in. And we're going to have a trivia question during this next song. Let's see. We'll go with the first, let's say, seven people that get the right answer. We'll get two song credits, and everybody gets a point towards the coffee mug for this week. So be ready for that. Here's Unspoken Request by the Faithman Quartet, requested by Sheena May Gutierrez and Irene Crescentia.